kachanlo ni khan he singe na malin ge chama manje yuri kuam sa wa ta ni mu dele shu yin tirin pe ge lu ni don ge da ngu ngu sum ram ne me ta pende ge be che sum re sa ta ga nin nin ki pe ga lu di le rim kha jing si shu yin manje le rim kha ni ngu ki cha ju chik ta ka ma sum ne cha ju ni ba par tu tu ka ma ngu ngu ge rin kha shan ki f me ga ru ge da chu mi sum dan cha nga Dolinki FM Gatan Chai News on Air Talam Jenny Sensibus here.

나 준류 초도 교배 체도 치와 미다바 삼바다 니레 당본이 로베 시월레 준죽레 텐조르 테니 녀버 신두까 게부 텐주 토바라 규발라 게디틸라 펜바 머줌나 치 네 양다 조르바라 칼라 규르시에 숭바 따라 담베 추 두베 텐투 규르베 텐조르 키 텐틴앙 Nyebara kawe, nyebe tuitir chö namda chik cha kwe nyamdu nyanyang kummo. Tini chungse kyebara shena shite gyu kone nyebara kawa. Tangki kone nyebara kawa, pe kone nyebara kawa. Ngwe kone nyebara kawa samu. Tangbo ni tenjoro ten. Ten number takwa toba la, yu chutim la so pe gewe le chuchin miki wa tata pong kwe la, kam sum ki semjen gewa, druba nyungwa, miki wa choba hindu manwe gyu kone nyebara kawa gomu nyiba sem jengi kamla tene nyawa ni nyungse dulzam, ita ni Kawa puyuk tsube chang tsam. Tundu ni changar, changar me bangma tsam tu mang la te nam la te na mi lu nambar taba toba che nyung we chang ki kone nyebar kawa tu nyamu. Sumba ni junjuk le tingi chir na chom ten ki jazu chir yin nyashin ki pu Pugar rube tinchu tar, mingi shindu topka sung she sung ba, gyazo chenpo nang ne pe rube, sharwa lo gya ne, len re teng du hong wa tang, sar ki nye di puga jikba gyazo lab ki yengwe, Pugar rube ki tingba chu pe si ba zam yin ba tar, Semchen ki rik sam ki mijaba yo chang, mir kye siwa tsam yinbar pe ko ne, chang nyebar kawa nyamdu kummo. Siwa ni kuba tang, lalor kye pa so mikumba kye tang telsing, jorwa chu tsang war, kewa kumbe ngo ko ne chang nyebar kawa nyamdu kummo. Telayang chungse xena, nyawa yita tundru tang tsirin lalu lota tang, tsirin lalu tang lota tang sanje, jidong tang, guba teta mikum ge, je tar mikum ba ge pang xing, jorba juni, mingi usu ungbo chang, leta malo nela te je, Rangjor ngatang, tenpa jomba te cho sungpa tenpa netang, te je ju shenjir, nini zewa xeba tar shen. Jorwa ngati jorwa chutang denbe jorwe cho, ge tang denbe lu nyebar kawa rangshen ki lo zhe tang tundi xebar cha wu. Tandangi nabasur lo zhung. Shemba shite ki ti shi nyeri shu sumba yin chwe ti jesu pyoge jilirim na rinpe nyeri shu yin pyoge ka nyeri shu gyuru tangbo simgi kersu shiba senro nang